0: motivation ng mga kabataan ngayon.
1: True.
0: Kasi if you will look po talaga, no, madaming mga struggles po na kinakaharap po mga kabataan po natin ngayon. I know that because as a college dean, alam ko po yung mga mga estudyante po namin. Lalo na po ang CSPC ay nasa state college po kami. Despite the fact na free tuition, no? Yung sabi yung free tuition, miscellaneous. Pero ramdam ko po yung bigat na pinapasan po ng mga estudyante ngayon, ng mga dumudulot po sa aking office, humihingi ng advice, gustong mag-drop. Grabe ang kanilang mental health issues. Kaya po talaga napaka-importante na kailangan pakinggan mo din po sila.
1: Tama.
0: So, despite these challenges po, no, parang kapag may mga ganito kasi mga award-giving body, kasi parang I think kapag may recognition kasi sa mga kabataan, no, parang affirmation kasi siya na worth it lahat ng sacrifices at hard work mo. At alam mo po yun, ito mga estudyante ito kasi ang dami nila pinagdadaanan.
1: Yes.
0: Na nakakatilid kasi despite po yung mga pinagdadaanan po nila, yung mga struggles and challenges, parang andito pa rin kayo.
1: Tama.
0: Parang yung tinigwell, hindi lang sa academics, hindi lang sa leadership, pero well-rounded.
1: Yes,
0: kaya,
1: yes.
0: More than the award itself, sabi ko, ang mahalaga talaga is yung responsibility na kaakibat nito. And it really reminds young leaders na gamitin mo lalo yung abilities mo para makapag-serve at maging role model ko sa iba.
2: Ayun. Ayun. So, ako na, kapatid, ang susunod magtatanong.
1: Sige, okay.
2: So sir, ano ba ang hinahanap niyo sa katangian ng isang tunay na outstanding student?
0: Ayun, magandang tanong po yun. Kasi nagtatanong, nung lami na po ng mga nakaraang taon, paano nga po ba Sir Aaron maging TOSB or TOSBian or maging outstanding student?
1: Okay.
0: Kasi sabi nila, dapat ba summa cum laude ka? Dapat makandidate for magna cum laude or kung ano-ano? Pero sabi ko, hindi lang, it's more than that eh. It's more than being academically excellent.
1: Tama.
0: Kaya nga po, sabi ko, importante kasi yung, ano po yan eh, yung character, yung integrity, leadership, at yung concern sa community.
1: Tama.
0: Kasi, pag sinabi kasing academically good, maraming ganyan, maraming matatalino, maraming mga, mataligang, alam mo po yun, in terms of intellectual capacity, marami kayo. Pero, ang tanong kasi dito, despite sa God's gift na binigay sa'yo, na parang paano mo siya magamit to create an impact to your community.
1: True.
0: Despite the fact na konti lang yung limited lang yung resources mo, kasi tudyante ka, pero anong nagawa mo?
1: Yes,
0: at hindi lang siya dapat within a certain month na dahil kasama ka ng TOSB, gagawa ako ng project na ganito. Dapat ano siya continuous yung ganito yung involvement mo.
2: Mm-hmm.
0: So sabi ko nga, ang tunay na outstanding student, number one, siguro marunong makisama ka, marunong tumulong, at may humility. I don't know, emphasize ko po dito niya. Dapat, despite the achievements, top 1 ka man, top 10, dapat andin pa din yung character, no, which is the humility despite achievements. Kasi, kahit gano'n ka kakatalino, if wala kang malasakit sa ibang tao, kutang pa rin yun. It will not make you outstanding.
1: Okay.
2: Alam mo ba, kapatid, parang laging pareha sila ng mga sinasabi. Kasi si Madam Chiebaga, January, si Professor January, laging ini-emphasize ang character.
1: Yes, true. Kasi kahit sabihin na, tama, nababagit ni Doc Maron, kahit gaano ka pa katalino, kung yung karakter mo naman, para kang kontrabida.
2: Yun na lang.
1: Lalo magkwenta.
2: Oh.
1: Anyway, Doc Maron, kasi ako, I could still very well remember, isa ka doon sa mga aplikantes namin nung way back 2012, ikaw yung may finaka, kung hindi ako nagkakamali, physically frail ka because I understand you're diabetic, tama?
2: Apo.
1: And yet, you emerged as the number one awardee ng TOSB 2012. Ang malaking katanungan, hanggang sa ngayon, hindi ko masagot-sagot sa sarili ko. Anong meron? Anong composition meron ang katawan ni Doc Marlon Puntillas? Hello? Aray ko.
2: Kapatid, ano ka naman?
1: Diyos ko,
2: yan ang load mo?
1: Unlimited ako?
2: Unlimited load? Nakakaya kay Doc.
1: Doc, pasensya mo, Doc.
2: Pasensya ka na, Doc.
1: Grabe ka naman.
2: Unlimited nito, grabe.
1: Nakaplan ako, umayos ka.
2: Diyos Mario Joseph na. Yan na, ano ba yan?
1: Nakaplan nga ako.
2: Let's apply.
1: Nakaplan to kay Joko.
2: Diyos ko, naiiyak na pati ako ng story ni Doc.
1: Balikan ko lang, ano kapatid. Ito nga, sabi ko nga kay si Doc Marlon, naalala ko nung 2012, ikaw yung may pinaka-frail na pangangatawan because I understand diabetic ko ka, di ba?
0: Yes.
1: O ngayon, eventually you emerged as the number one awardee ng TOSB 2012. Kaya nga hanggang ngayon, di ko mawari yung katanungan, di ko mahanap sa aking utak. How what composition your body has that made you be on top and, you know, topple all the other applicants? Anong meron kay Doc Pontillas?
0: Ano po, siguro, to give you a background there po, since 18 years old po ako, I was diagnosed with diabetes. So, actually po, ako po ay insulin dependent hanggang ngayon po.
1: Okay.
0: I take 4 shots of insulin a day and it continues.
2: Grabe.
0: Kaawa ng Diyos naman po, okay naman po ang aking mga medical laboratory and everything.
1: Okay.
0: So, sabi ko po siguro, despite the physical frailties that I have, no, siguro po yung drive pa din, no, yung gigil, no, to make an impact to your community, to serve pa rin po, na siguro andun pa din. And it's a matter of balancing din po siguro ng mga bagay-bagay. You have to know your priorities.
1: True.
0: If it's for your physical, ano po, kailangan, you have to listen to your body. No, nakapag pagod ka, you have to stop, you have to you have to pause for a while, and then kapag okay ka na po, then go on. So it's a matter of mindset din po kasi sir, na parang dapat nakadiretso sa iyo na parang ito gawin mo, to ito gagawin mo siya, pero you have to make sure that you balance everything.
2: Dapat talaga, balance ka talaga, kapatid.
0: Balance,
2: opo. Sige. Yan, sir, bilang Dean of College of Arts and Sciences ng Camarillo, sir, Polytechnic Colleges, paano ninyo hinihikayat ang mga estudyante na maging aktibo, hindi lamang sa academics, kundi pati sa leadership at serbisyo publiko?
0: Ayun po, magandang tanong po yan. Kasi since I have already the platform, I think I was destined to be the Dean of the College of Arts and Sciences. Siguro, yung sabi ni God na, ito gawin mo tong platform na to para makapag-mold ka pa ng mga outstanding students like you. Parang feeling ko ito po yung calling nila sa akin. Pero I always tell my students po, kasi halimbawa may mga leadership activities ang mga estudyante na iimbitahan po ako sa mga activities po nila. Sinasabi ko sa kanila na college life is not just only about grades or having high grades, no? Sabi ko sa kanila na mahalaga rin na matuto silang makisama, mamuno, no? At makialam pa issues ng community. Kaya, you know, I'm always encouraging them to join different organizations. Sabi ko, sige lang, huwag kayong ma-confine sa ano, sa academic world, no, na magbasa lang ng mga libro. Sabi ko, you go out, no, you join organizations, you join different extension programs or projects, you engage, you spearhead leadership activities and other engagements. Kasi dito magiging holistic po ang formation ng isang bata.
1: Tama.
0: Kapag meron siyang curricular and extracurricular involvement.
1: Mm-hmm.
0: Kasi para alam mo po yun, pag labas mo po sa college, pagtapos po ng 4-year program mo, mas may intindihan mo po ang needs ng iyong community kapag may ganito kang involvement. So I let them go out, no? I support the activities of my College of Arts and Sciences students. I'm very happy about that po.
1: Alright. Doc Manon, tanong ko lang, di pa na, alala ko, summa cum laude ka, nag-graduate, di ba?
0: I was cum laude lang po, sir. Kasi po nung time namin, ang hirap po talaga mag-laude.
1: Oh, pero alam mo yung mga Latin honors ko, pero especially knowing his caliber, ako, I could vouch for you being the summa cum laude.
2: Balik natin, kapatid, bigyan natin ng
1: magaling.
2: Even
1: when you answer the questions we're asking you during the interview, nahiya ako. Nahiya ako, mahusay talaga siyang sumagot.
2: Magaling talaga. At saka isa pa sa tama yan, sir, alam nyo, nagpapasalamat din ako sa inyo kasi ang bilis-bilis nyo mag-respond sa akin. Ngayon nga, di ba, nabanggit ko kay kapatid na Rod Perez, sir, na kanina ko lang kayo sinabihan na igigest ko kayo. Kaagad siya, kapatid.
1: Ay, kaya sabi ko sa'yo, mabait ito si Doc Manon, apart from being matalino. Medyo mo isang tawag lang.
2: Oo.
1: Diba? Isa kakakuha din pa yan, ha? Hello?
2: So, sir, may tanong po tayo dito.
0: Sa oras, kaya naman ng panahon. Sige lang po.
2: Apo. So sa inyong karanasan, paano nakakatulong ang research at education sa pag-unlad ng komunidad at ng buong Bicol Region?
0: Well, sige po. Actually, research is one of my advocacies po. I'm an active researcher po sa school. Talagang every year, I almost have maximum three research papers that I am conducting. Despite my busy schedule, and tatanong sila, kaya ba kayo ng schedule po? Sabi ko, kailangan ko siyang gawin. Hindi lamang siguro sa promotions or whatever. Kasi po, ang research ko kasi aniniwala ako, hindi lang siya papel, hindi lang siya publication, pero yung results ko kasi ng research, pwede mo siyang magawang policy, pwede mo siyang maging basis po sa extension projects and programs. May mga extension projects po ako ngayon na research based. A very good example, yung Project Write It Right. We are honing the literacy skills of the students po ng aming partner partner school, which is the San Juan Integrated School. So since November po, no, hanggang ngayon po, we are conducting a monthly extension activity. It's a 3 years po siya, sir, no? Ibutawan po namin yung mga estudyante po pag grade 9 na po nila.
1: Okay.
0: Kasi po, ayon sa mga results, ang PISA results, and also in our research, talagang medyo mababa na talaga po ang literacy po ng mga bata po ngayon. So, we want to improve that sa mga ginagawa po namin at nag-conduct po kami ng research. So, kahit simpleng research lang po siya, no, na parang kahit small community mo matutulungan nito, but it will be starting from micro to macro effect po, no? So, sana mas maraming matulungan ko yung mga ganito. So, ang sabi ko po, ang research is more than publication, but it really empowers a lot of people, communities, and everything. Kaya, I am encouraging po, hindi lang po yung mga co-faculty ko, even the student researchers po, napakaganda po ng platform namin sa CSPC. We recognize student researchers. Sabi ko, mag-engage kayo sa student ay sa mga research kasi di lang siya requirement, but it will really help you empower other communities as well.
1: Doc Marlon, one last question na lang, hindi na kita ihuhold ng matagal. Bilang inspirasyon, kasi from nobody, you are now a somebody. Mari bang bigyan mo kami ng maiksing mensahe lang bilang kumbaga inspirasyon sa mga nakikinig sa ating mga kabataan ngayon? Anong meron bang kailangan gawin para maging isang Dean Dr. Marlon Puntillas?
0: Siguro po, hindi naman po ninyo kailangan maging tulad ko kasi nakakapagod din po talaga minsan, para just be you. Yun po ang aking pinaka-main advice. Just be you. Know your core. Know your advocacy. Dapat alam mo kung anong pinaglalaban mo sa sarili mo. Anong gusto mo bang mangyari. You must have a clear vision. No, parang ang gusto kong sabihin sa mga kabataan ngayon na you are outstanding in your way. In your own way, you are great. No, that being outstanding is not just about the award. Hindi lang siya pagiging TOSB or whatever. We have our own ways of being outstanding. And I hope that will spark, no, na I hope it will ignite. Not only during your college years or high school years, but also when you step outside the portals of academia, meaning pag nag-work na kayo, sana maging ejemplo pa rin kayo sa mga co-workers ninyo, sa mga kabataan na nag-look up sa inyo. And sana wag niyong alisin yung pinaka-main core ninyo, which is yung character, then yung military and everything. Kasi, you know, sabi nga nila, your IQ will help you land a job, but your EQ, you know, and other qualities will make you stay the job and will help you be recognized and mag-progress sa kung anong landas na pinatahak mo. So, just be lang. Ayan, yun lang po.
2: Ako lang, kapatid. Sir, bago ka namin bitawan ni kapatid na Rod Perez po, ano lang natin yung ating mga yung top 20, di ba may pinag-usapan tayo na sikreto yung ano natin, ha? Pero ano, sir, pa-example lang ng pasasalamat po sa presidente po ng Camarines Sur Polytechnica Colleges. Opo. And kayo po ay ang aming
1: Host.
2: So, ano po ang mensahe niyo lang din po sa
0: May 15. Opo. Ma-firefly, okay na ba ano natin no, May 15 po sa Camarines Sur Polytechnica?
2: Oo. Maraming salamat, sir. Sir, ano lang. Last na lang, sir. Kasi, kumusta sa yung accommodation namin? May ganun. Okay.
0: Ako, sabihin po natin, ma'am. Opo. Opo. Pwede po sabihin sa office kayo mag-ano para aircon naman po
2: yung... Wow! Thank you so much. Talagang. Tsaka sir, maraming opo, maraming salamat kasi libre po ang auditorium pagpagamit. Tapos sir, malaman din namin yung size ng LED na gagamitin. As in talagang lahat provided ng ano ng CSPC.
1: Siyempre, si Doc Maruna.
2: Ang galing naman. Thank you so much, sir. At ano yung naramdaman nyo, sir, nung sinabihan kita? Biglaan eh. Biglaan talaga, as in.
1: Na?
2: Sabi ko, sir, pwede po kunin kitang
1: mag-host.
2: Mag-host. Yeah, yeah. Tapos, isa pa.
0: Sabi ko, maraming salamat po for that. Kasi I think I also hosted way back 2000. Itin po ba yun?
2: Kasi
0: SPC din po ata yun.
2: Ah, okay. Talaga ang galing-galing ng ano na. Pero hindi na natin sir babanggitin. Hindi lang kami sir ng mensahe sa inyo for Ako Bicol Party List and for this search ng TUSB po sir.
1: Go ahead, Doc.
0: Yeah, of course. Opo, gusto ko po magpasalamat, of course, to AKB Party List and to the partner organization for TUSB kasi finally TUSB is back. No? Marami pong naghantay, maraming nag-abang sa pagbabalik ng TUSB and worth it po yung paghahantay po ng mga kabataan po natin ngayon that finally they will be recognized. So, inaanilyahan po namin yung mga schools po no, na sana next year, mas marami pa po ang mag-join ng TUSB.
2: Yes.
0: Opo, sana, kasi ang ganda po ng guidelines na yun, parang per school is parang madami kayong pwedeng
2: inominate.
0: So, I hope na, di ba po, so next year, mas maghahandaan po natin siguro yung guidelines. So, we really hope that more universities may invite with HEI, SUCL, yung sila mag-join sa TUSB. So, kita-kita po tayo sa May 16 po, Friday, sa Camarines Sur Polytechnic College's Auditorium for the awarding of the TUSB 2023.
1: Yes. Marami Doc Marlon, marami pong salamat kada umaga sa iyo and we look forward to seeing you again on May 15, that will be Friday next week.
2: Thank you so much, sir. Ayan. So, ayan, kapatid, narinig natin. Yeah. Ang galing-galing naman ni. Tawag lang yun, ha? Walang... Wala pa pala kaming formal communication letter sa presidente ng CSPC kasi, di ba, pag
1: kailan ka man nagkaroon ng formality? Puro ka naman.
2: At alam
1: mo, kahit magaling araw na, check-chat ka ng chat.
2: Sige na, ganun naman talaga tayo. Gusto ko lang pasalamatan ang director po ng CHED. Isang tawag lang talaga. Alam mo, I'm very, very thankful din sa ating mga congressman. Si Congressman Alfredo Pido Gurbin and Congressman Jan Almario Chan. Sa, alam mo yon dahil sa staff nila tayo, ang bilis lang din ng... Dala-dala natin kasi ang Ako Bicol eh.
1: Yes.
2: Diba? So maraming salamat po, Sir R.D. Demetrio Anduyan Jr. sa pagpapaunlak na maging keynote speaker po nitong The Search for 10 Outstanding Students, ang awarding ceremony po. Bago ko...
1: Ano oras na yan, kapatid?
2: Alas 8. Alam mo ba, kapatid?
1: Umaga.
2: Bago kami nagbigay ng communication kay Sir R.D., minessage ko muna siya. Sabi ko, sir, baka pwede po akong tumawag. Ay! Tumawag siya na mismo ang tumawag.
1: Ganun
2: na. Ang galing talaga. Sabi ko, ang ganda, ang sarap sa feeling na maging staff ng Ako Bicol ni na Congressman Pido Gurbin.
1: Kasi, siyempre, sa lingusis siya.
2: Binibigyan ka
1: eh.
2: Ng importance.
1: Ako, natatakot ako pag tumatawag ka, kapatid. Parang feeling ko.
2: Ito naman.
1: Delikado na naman ito.
2: Pero alam mo talaga, so thankful, grateful po. Dahil si RD na mismo ang tumawag sa akin at confirmed na siya ay magiging speaker po ng TUSB keynote speaker. At saka lang namin binigay yung letter talaga. Ay, bago yan kapatid, tawagin natin yung winner at the award natin. Batiin lang din natin yung lahat ng nag-antabay sa ating Facebook Live. Sandali, eto. Madami to eh. So, ito si Daniela Ann Caturo. Good morning, Sir Rod and Ma'am Firefly Winter. Si Margie Oloya Manes. Morning po, Sir Rod and Ma'am Firefly Winter Alitaptap. More blessings po and God bless you always. Hashtag Ako Bicol Party List. Si Margie Oloya, sabi niya, sana mapasama sa raffle ng tablet sa anak ko, grade 10. More blessings po and God bless you always po. Si Tita Steel Maristela Duran, good morning Ma'am Alitaptap at Sir Rod. Bakit na wala yung ibang ano, ang dami nitong ano, shout out. Kasi kanina may nag-message sa atin na shout out. Nawala. Balikan natin kapatid mamaya. Pero sige, shout sige out po dahil nakikinig sa atin ng mga taga Gardenia Bakeries Philippines, nanonood sa atin si Jenel Romano, si Jerry Daen, nasa sasakyan daw sila. Hello, mamaya hahanapin natin. So ayan na kapatid.
1: Ito na. Sa wakas, makakausap na natin yung pinakamaswerteng nanalo ng third and last prize na ating panatuntunan. Last Saturday lang ito ha, May 2.
2: Last Saturday
1: lang. Pag inabot ka talaga ng swerte kapatid, umuulan ano?
2: Opo.
1: Grabe. Napakaswerte pa ni Manong Joey.
2: Oo.
1: Alam mo kung bakit? Ang ganda pala ng misis ni Joey Santos.
2: Hindi ba sabi mo, ano sa kamukha ni Sir Joey?
1: John Lloyd.
2: Ikaw talaga? John Lloyd na ngayon. Nung isa si Jericho.
1: Oo pala, Jericho. Oh, Jericho sabi ko.
2: Akala ko ba? Oh, Jericho. Pagpasok pa lang. Ito na kapatid. Basahin lang natin to.
1: Sige na.
2: Si John Joseph Nerick, watching from Ligao City. Si Kyle Exia, always watching po from Barangay Dinapa. Ang dami nito. Sobrang dami. Pasensya na po. Gina Merelias Raniola, good morning. Si Tita Steel, si Aringo Devora, Vanessa Diaz, good morning Ninong and Ma'am Sally. Rose Mini Vlog, good morning po. Firefly Winter Alitaptap. Shout out from Barangay San Ramon, Burias, Masbate. Si Margie Oloyamanes, nanonood siya. Maria Yvette Jimenez, Shaymay Shami, pasensya na ha, ang dami. Amy Abunda Bahoy, Ivy Bragais, Anjo Bondal, pabati naman, Gardenia Jerry Daen and Janelle Romano. So, ayan na nga, pinapatagal pa natin, kanina pa to si ma'am. Ayan. So, ikaw na.
1: Alright, kausapin na natin ang butihing may bahay
2: jokes,
1: ng ating
2: winner
1: last Saturday, May 2 ng ating pangatlong batch ng Samsung Galaxy tablet. Napakaswerte ni Manong Joey Santos. Pero, since physically not present, absent ngayon si Manong Joey, kanyang misis ang pinadala dito.
2: Pero, i-clear lang natin, kapatid.
1: Alam mo, bakit?
2: Ito bagang, itong mga ito, kay Sir Joey ito gano'n.
1: Siya rin naman nanalo.
2: Hindi man siya.
1: Akala ko siya.
2: Yung anak niya.
1: Yes.
2: Anak niya. Hello, ma'am. Kumusta po?
1: Yung pangalan muna. Ma'am Rochelle Santos.
2: Yan, Ma'am okay. Rochelle.
1: Ma'am Rochelle, magandang umaga. Yan, sige.
2: Ang ganda ng hair ni ma'am.
1: In fairness, ha? Alam niya kasi mag-i-indip ngayon dito sa Radyo Rago. Nagpariband siya kahapon.
2: Oo, nagpariband ka ma'am kahapon.
1: Kay Mihiliano, kay Leo.
2: Ang ganda na buhok ni ma'am talaga, Nahiya naman ako sa buhok. Hindi pa ako nakapagpaayos.
1: Anyways, Ma'am Rochelle, matanong lang namin. Nakikinig kayo nung in-announce namin itong napanalunan ni Mister? Anong feeling?
3: Ano po, actually po, first time po kasi namin na ay
1: manalo. Sa mga raffle-raffle.
2: Talaga po.
3: Talagang ano, hindi man palagi kami sumasali sa mga
1: kasi parang malas-malas, di ba kinananalo. Actually, big time kayo ngayon.
2: Consistent talaga sila. Yung hashtag ako Bicol Party List.
1: Sa bagay.
2: Doon baga sa mechanics natin, di ba ma'am, mag-share ka, mag-hashtag ako Bicol Party List ka, di ba?
1: Saan kayong barangay pala ni Sir Joey? Sa Katira?
3: Napo.
2: Pulanggi.
1: Pulanggi. Nakakaroon tayo na Napo? Pulanggi. Isa bagay, malaki.
2: Oo, malakas ang ano. Nakarating ka nga sa ano? Sa Abra?
1: Sa Norte. Abra. Masyado ka exaggerated naman kapatid. Grabe ka naman.
2: Wala, hulo.
1: Anyways, Rochelle, matanong ko lang ha. Alam mo ito, magagamit ito ng anak mo, ayan, Rochelle. Para sa
2: grade 4
1: na ba? Grade 5
3: na.
1: Grade 5, magiging grade 5 ngayong pasukan.
2: Grade
1: 5. Ayun.
3: Actually po, yung anak ko po,
1: Labit ka ng konti, ma'am.
3: College na po siya.
1: Kasi, okay.
3: Busy po siya ngayon dahil po nagpupunta daw po siya ng school.
1: Okay.
3: So, dahil po mag-graduate na po siya, ipapasa niya po to dun sa kapatid niya.
1: Sa younger.
3: Sa kapatid niya na,
1: brother, sister?
3: Sister po. Ayun. Na mag-grade 5.
2: Ilan na po, ma'am, ang anak niyo ni sir?
3: 5 po.
2: Wow.
1: 5. Bakit ang sabi ni Joey ito?
2: Ala,
1: nakalagot
2: ka.
1: Joke lang. Baka magaling sa akin si Joey.
2: Wala naman, ma'am. Wala man ano.
1: So, apat. Lima.
2: Ikaw lang binawasan mo. Lima. yung pangalan
1: ko. Mag-usap tayo, ha? Bali-bali ko mas binibigay mo sa akin, Mais.
2: Umayos ka, Sir Joey. Ah, alam ni kapatid, pito. Bakit lima?
1: Eh, alam mo kasi paglasing na si Joey.
2: Di mo naglalasing si Sir?
1: Di, kaya nga, binibiro lang. Di ba umiinom nga, di umiinom.
2: Pero, hindi naman naniniwala sa atin si Ma'am kasi kilala naman niya.
4: Yeah, yeah.
2: Lagi naman
1: siyempre,
2: sila.
1: Siyempre, ano,
2: oh, siyempre.
1: Pero alam mo, malaking tulong to kapatid, especially na mag-grade 5 pala. Ah, and come to think na maraming best na nag-o-online ang, you know, mga estudyante ngayon. So this will really be a big help.
2: Okay. Alam mo ba kapatid, si Ma'am, matagal ko na siyang kilala kasi nagpa-partner po ang Ako Bicol sa kanilang school. Ano nga, Ma'am, yung school niyo?
3: From Ponce National High School.
2: Si Ma'am ay nagtuturo. Ano mga yung tinuturoan niyo?
3: Grade 10 po.
1: Grade teacher din pala si Ma'am Rochelle. Doon din sa Napo.
3: Ay, sa Ponce po.
2: Sa Ponce.
1: Ah, Ponce.
2: Bali, Ma'am, ang grade...
1: Ano, magkatabi lang na barangay?
3: Opo, magkasunod lang.
2: Ang grade 10, Ma'am, di ba, ano na yan? Senior high ba?
3: Or, opo, ay, junior high school.
2: Junior high school. Ano ba yung ano nyo, yung subject nyo po na tinuturo?
3: Filipino po.
2: Filipino. So, matagal na si Ma'am na nagtuturo doon. At nagiging partner din natin sila kasi, kapatid, marami si Ma'am na ano, activities. Parang ikaw, Ma'am, doon ang pinaka... Ano eh, parang
1: ikaw naman yung principal yung nila doon.
2: Brigada. Hindi, si Ma'am kasi parang, ikaw di ba, Ma'am, lagi ang sa brigada?
3: Dati po, naging coordinator din po ako ng Brigada Square.
1: Brigada Square.
3: Pero po, nung that time po, Ma'am, na nagkakilala po tayo, bali po, hindi na po ako yung coordinator.
2: Po,
3: pero naka-assign po ako doon sa parang resource mobilization po ng ano.
1: Apo.
3: Kaya po, yung sa lahat po ng mga... pag-solicit, sa donations.
2: Ang galing nito ni Ma'am mag-solicit, talaga.
1: Siyempre, nasa sales si Joey.
2: Kaya nga, nakakarating ang Ako Bicol sa school ninyo.
3: Yes po. Kaya po, ano, thankful din po ako dahil isa po si Ma'am sa, yung Ako Bicol, isa po kayo yung sa naging, ano po namin, stakeholder.
2: Yes.
3: And ano po, sa activity ko po, lalo na po sa Filipino, yung dramatisasyon sa El Filibusterismo.
2: Naalala ko si Ma'am.
3: Nagkakaroon po ako ng, ano, yung sa dramatization din. May pa-contest po ako. Yung mga premyo ko po, galing po, yung
1: iba
3: po, galing po sa Ako Bicol.
2: Ang galing ni Ma'am, nagkaisip siya ng ganyan. Tayo yung mga panahon, pala man tayong drama-drama sa LP.
1: Meron din kami noon.
2: Meron ba kayo?
1: Usually ako si Padre Damaso.
2: Walang niya ka. Nangahalay ka. Parang yun yung, ano mo ha.
1: Bakit ba kailangan? Sa lahat ng mga roles, pwede magawin niyo naman akong, yung tipo matinong pare.
2: Si Padre Damaso talaga. Hanap yan. So Ma'am, dahil marapit na tayong ano lang po yung mensaheng niyo po sa Ako Bicol Party List, dahil isa po kayong maswerte, yung anak niyo po, maswerte yung nanalo for ano po, itong Galaxy Tab A7 Lite.
3: Nagpapasalamat po kami sa Ako Bicol dahil po nagkaroon po kayo ng ganito po na mga award or contest. Dahil isa dahil ngayon lang po yung nanalo talaga. talaga excited po kasi kami. Dahil ngayon lang po talaga nanalo kami.
1: That's worth 15,000.
3: Yes po. Kaya sobrang thank you.
2: Ma'am, tingnan nga natin kung functioning. Kasi ano to?
1: Double check na naman natin.
2: Double check na po ito. So ipakita lang natin sa ating mga viewers na kung ito po. Ito. Kasi para...
1: Sa dami ng mga nangarap. Abe, grabe.
2: Kasi isa, parang...
1: Yung unang salbo pala ni kabatid, more than, ilan yun? 300 ang sumali. E ngayon, libo-libo na ang sumali para lang makapanalo.
2: Wow, ayan. So, ito na ma'am ang accessories. Kompleto po, yan.
1: Samsung yan, ma'am. So, hindi yan basta-basta.
2: Hindi basta-basta. So, yan dito po yung charger niya, ma'am. Tapos, meron din po kayo dito. So, kompleto po ito. Dito po yung kanilang warranty card at ito po. So...
1: Yes. Swerte. Congratulations. Manong Joey, ikaw na.
2: Congratulations.
1: Pag inabot ko talaga ng swerte. Alam mo ba, si Joe, si ano yung kasama namin, asawa niya, si Vanessa, si Silencio Pipe na Diaz.
2: Oo, grabe. Nag-ano pa.
1: Sus ko, Mariosep. Halos namimighati na sa kakapanalangin.
2: Opo.
1: Na siya manalo.
2: Na di ba nagluhod-luhod pa nga?
1: Oo, grabe na. Sa sobrang frustration ni Vanessa, binili na lang ng solar.
2: Uy, gusto ko din kapatid magka-solar.
1: Ha? Ay, kontratahin kita.
2: Ayan.
1: Ako ang kausapin mo para wala kang problema. Bigyan ka ng discount.
2: Utang
1: 50%.
2: Utang.
1: 50% discount.
2: Fitness ka, pauutangin niya ako ng ano, sa solar.
1: Basta ang isang solar ko, nasa 1.2, more or less.
2: Grabe naman yan, nasubrahan ba?
1: Kung di naman yung grabe ka naman. Uh-oh. 50% off nga, ibig sabihin yan, mga 500, mga 600,000 more or less.
2: Ay, anyway kapatid, bago tayo magtapos, batiin ko lang yung ating mga ka-alumni, United Institute Grand Alumni Homecoming na po ngayon.
1: Di ba ngayon yun?
2: Sa New Blossoms po, dyan po sa... Ay, nag-message pa lang si Kagawad Gilbert Musne Orense. Pabati man kang mga mahigos na Eco Aid Kanbugtong.
1: Nakusugin
2: ang monitor nindo.
1: Ah, syempre, aron biliman.
2: Ano to? Nindo sa MRF. Okay. Hmm. So, ayan, kay Kagawad Gilbert Musne Orense. At may text din sa atin si Kagawad Doy Valenzuela Jukino. Ano ang barangay mo, Kagawad Doy?
1: Ang aram ko, Victory Village ba si Doy?
2: Hindi, Bye-bye, Legazpi City. Ang taga, ano, ang taga Victory, si Kagawad.
1: Ah, si Ramir.
2: Ramir ba?
1: Tama.
2: So, batiin lang natin, belated happy birthday!
1: Ay, mapapasurin mo nga dito si Kong Lee. Asan ka na?
2: Minessage ko yung...
1: Adan?
2: Andyan, si...
1: Oh, malis.
2: Ang 4th District Congressman ng...
1: Albay.
2: Ronald Viernesto.
1: Also known as Kong Lee.
2: Kong Lee, ayan.
1: Walang katalo-talo
2: yun. Sabi ni, Golden Boy, Adrian Duterte. Kaso, ano pa ngayon nagkaigong 4th District ang Albay?
1: Sineryoso niya?
2: Oo, sabi ko, tumangad ka sa langit. Ay, sus ko ngayon, taday ko ngayon, nag-gets. So, lahat ng radio stations, binati yan si Kong Lee noong birthday niya noong May 16.
1: Oo, siya pinakasikat na araw
2: na yan. At saka siyempre, birthday niya na, celebration pa ng graduation ng anak niya. Ayan, sa senior high.
1: Napakaswerte na.
2: Umakyat sa stage ka. Pinaghandaan talaga ito ni Kong Lee. So,
1: alright.
2: Shout out na lang po sa lahat ng mga tagagaldi niya, kapatid. Sa, maraming salamat kayo dito.
1: Congratulations muli kay Rochelle at kanyang, siyempre, kay Sir Joey. Na siguro, blessed na rin si Joey. Gagawa ng, alam mo naman, isang tawag lang natin yan. Joey! Wala kaming sponsor! O gano'n, okay, Matic.
2: Si Sir Joey, personal niya po ito mismo na binigay sa atin. So, ito po, ang kanilang, kapatid, ikaw nga!
1: Ito, yes. Happy Mi Goreng. Para po ito sa ating mga napakamaswerteng nakaantabay ngayon. Andiyan na ba? May claimant na ba tayo? Wala pa?
2: Wala pa? Saan ba ito mapupunta?
1: 5 minutes na lang. Pag wala pa, Matik, bigay na natin.
2: Di ba sabi mo,
1: mga wala kayong hiya.
2: Kapatid, di ba sabi mo, may pagbibigyan kayong sa, ano nga yun?
1: Ayo, Pacifica. Yung matitira dito, Pacifica. Bibigay natin dyan.
2: So, ito kapatid,
1: pasamahan natin.
2: Yan naman to.
1: Bigay na rin natin to. Sige.
2: Pasalamatan ko lang po ang Unisoft Hygienic Products, ang kanilang Baby Co and Frida Sanitary Napkin at ang Mogo Mogo, the number one at the Coco Juice Drink at syempre ang Emperador Distillers, yung kanilang mga emperador dyan. So, masakit ang aking lalamunan.
1: Kapatid, sabi ng ating mga nakaantabay dyan ngayon sa People's Mall ng Naga City. Imagine mo, sa Naga City, malakas ang Radyo Oragon. Ganong katindi. Maraming salamat po sa mga nakikinig sa atin dyan, especially po sa Villa Amada Store. Nakikinig doon ngayon si Sir Joey, o Joey din ang pangalan, at saka si Ma'am Marlene. Thank you for tuning in. Sige po.
2: Okay.
1: Alright, eto na. Kapatid, Ma'am Rochelle, maraming salamat for coming over. At harinawa, maulit ang inyong swerte.
2: Magpapapiksa sa
1: ito talaga ang first ever na nanalo kayo ng ganito kalaki.
3: Yes.
1: Worth 15,000K na Samsung Galaxy
2: tablet. Yes.
1: Napakaswerte.
2: Magpapapicture muna tayo, ma'am. Ha?
1: Sige.
2: Medyo na ano lang ako.
1: Nasasabid ka lang, kapatid.
2: Nasasabid ako. May nag-iisip ata sa akin o may nakapasok na alikabok sa akin, kapatid.
1: Sigurado kang alikabok nakapasok dyan.
2: Hindi ka naglilinis dito, kapatid. Maglilinis ka.
1: Yung
2: electric pan nyo, ha? Hindi man, siguro yung kanina sa labas, kapatid, medyo, ano ako kasi, alam mo naman, napaka-sensitive ko kasi talaga.
1: Bigyan siguro mo ng tubig na maligam-gam si Sally. Oy, buti ko lang kapatid, si Kyle Iksihan, nakaantabay din pala dyan sa Dinapa, si Aringo Devora, and then si Joseph Nerick, si Ma'am Emmy Abundabahoy ng Ako Bicol Party List, nakaantabay din po kami, sir. Emmy, good morning kay Vanessa, siyempre pa. Dyan din po nakaantabay sa atin si Manong Erding Mular Jacob, si Jeanette Bravo Belludo. Oh, yung pinakamaganda ng Victory Village, nakaantabay din.
2: Sino?
1: Linda Bolaños.
2: Wow.
1: Sorry na medyo nabisi ako sa scramble ni Manay Linda. Sabi ni Unica Gracia Iha, pakibati po lahat ng mga taga-kabarangay ko dito sa Uy, Oro Site. Oh, nakikinig po sa atin buong barangay ng Oro Site ngayon. Salamat, Grace. Of course, kay Margie Oloya Manes, nakaantabay din po. Maraming salamat. Honey Moonlight, Caron Napoles ng Makasitas Biudoran, nakaantabay din po kami. At siyempre pa si Greg Montas ng Basud, Camarines Norte. Nakikinig din po sa atin. Maraming salamat.
2: Si Ryan Salcedo, kapatid. Good morning, madam. Watching, listening in Barangay Dita, Alicaspi City.
1: Kilala mo yan.
2: Family Salcedo.
1: Alam mo kung...
2: Kapatid, palang bago ko makalimutan, i-announce ko na po itong activity ng Ako Bicol Party List. Darating po si Congressman John Chan at magkakaroon po ng DSWD Food Packs Distribution po sa Barangay Tumpa. Nasa 437 beneficiaries ang pagbibigyan nito. Suwa Kamalig Albay, 516. Kirangay Kamalig, 1,006 beneficiaries. Munad Bukad Pequeño, 858 families ito. Munad Bukad Grande, Ginubatan, 737 beneficiaries. And Masarawag Ginubatan Albay, 1,522. Total of hindi nalagay ni Lionel ang total nito. Basta nasa 5,000 plus po ang total nito, kapatid. Sa Kamalig, 1,959 beneficiaries. At sa Ginubatan po, nasa 3,117 beneficiaries po. At yan po ay mismong bibisitahin ni Congressman Pido Garbin at Congressman John Chan sa pamimigay po ng DSWD Food Packs. At meron din yan, kapatid, na tubig na ipapamigay.
1: Wow,
2: yung slim container. At ngayon nga po, yung mga volunteer staff po ng Ako Bicol Party List ay naglalagay po sila ng sticker at naglo-load na po sila ng mga containers. At yun na po ay idadalhin na yun sa venue ng distribution of relief goods. Ngayon pa lang po, pasasalamatan na po natin ang suporta po ng ating mga stakeholders, lalong-lalo na po ang Gardenia Bakers Philippines, ang Rotary Club of Legazpi Central, Rotary Club of Better Sorsogon, para din po sa The Search for 10 Outstanding Students of Bicol, at in cooperation ng CHED Region 5. So, medyo nahihirapan na po ako magsalita.
1: Sige, okay na.
2: So, sa pangalan po ng ating mga congressman, si Congressman Alfredo Pido Garbin, si Congressman John Almario Chan, ito po ang inyong lingkod, Sally Constante Luces, a.k.a. Firefly Winter Das Alitaptap. Pa-follow naman po ako, mga ka-alitaptap, at abangan niyo po ang aming mga paglipad, dahil tutungo po kami ng nito on May 19 for the post-celebration ng Mother's Day. Happy Mother's Day, ma'am! And bukas na yan. Happy Mother's Day at sa lahat ng mga mami, mama, inay, at ating mga lahat ng nanay. So maraming salamat po. Ako Bicol Party List, katabang na.
1: Kasunog pa. Ako naman si Papa Rod. Magandang umaga po sa ating lahat.

0: 2006, ang Cherry Balon Travel and Tours, na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Cherry Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Cherry Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa naga, ang Cherry Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD 2, Triangulo, Naga City. O pwede kayo mag-email sa cherrybalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Cherry Balon Travel and Tours in Cherry Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalaro ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 9.7.
2: 9.7 FM.
0: Radio Ragun. On Saturdays, we are playing your favorite retro hits.
3: Close your eyes.
0: The most relaxing tunes.

0: Yan, tumot ka naman sa minyan, gawin ka ng mga babae habang naguguran?
1: Huh?
0: Siguro, pero sa kaso, hindi ka na naguguran.
2: Masapikulado o hagol?
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
5: Uy, pare, may cafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
6: Naku, mali ka dyan, mare. 1221 kaya yan.
5: Ha? Ano yun?
6: 1221, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Mark Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
5: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
6: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
5: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mark Cafe pala.
7: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosen ng sarap. Piliin ang Mark Cafe. Ang Mark Cafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.

0: bagon Sabado Retro. Ito na ang inyong paboritong DJ na talaga namang makulit at mahilig humiwit.
1: Isa pa.
0: Ang babaeng saksakan ng L. Lady Ligaya.

90.7 Oragon and Elza. There have it, Mirror Mirror by M2M. Happy, happy Saturday. Yay, mga ka-Oragon. Elza, today is May 9, 2026. Grabe, araw na ng Sabado, mga ka-Oragon. Ano bang meron sa inyo ngayon? Share nyo naman sa amin, guys. Ano bang pinagkakaabalahan nyo ngayong araw ng Sabado-Abado? Send nyo sa aming number na 0961-355-6393. Yes, of course, pwedeng-pwede kayong tumawag at mag-text. Open na open ang aming numero na 0961-355-6393. I-go nyo na yan, guys. Samahan nyo ako sa programang Oragon Sabado Retro till about 12 noon. Kaya dyan lamang kayo, just sit back, relax, and here we got a song by Boyzone, All That I Need. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7.

0: loves ko. Sana okay ka lang dyan. Hayaan mo pag may panahon ako at wala yung misis ko. Mamamasyal tayo at kakain tayo ng gusto mo.
1: Aha! Yeah! Huli! Huli! Ano yan? Sino yan? Ungas ka! Binabasa ko ang chat ng kamit mo! Cellphone mo to!
2: Mas sabikulado o hagon!
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

And you're still listening to Big Double I 90.7. Orago na niyo. So there you have it. A song from 1991. Sana Kahit Minsan. By Ariel Rivera. Yan, so magandang araw ng Sabado, Abado. And good morning, good morning. Good morning sa lahat ng mga nakatutok sa atin. Ayan, mag-check attendance tayo. Kaya, Zayan, pa-check attendance daw dyan sa Anislag Relocation Site ang Rodriguez family. Magandang morning. Hapon. Parang yung panahon natin, parang panghapon. Kayo ba, feel nyo rin ba? Parang ang sarap pa ngayong sa mga oras na to, nakahiga ka pa, tapos nagmumuni-muni ka lang. Yes, magandang morning sa mga Baskarenyos, lalong-lalo na dyan sa Lopez family, sa Monte family, sa aking dalawang Junakis, and kay Ayesha and kay Irish. Siyempre sa Matamorosa family, Rodriguez family, Rodriguez family, Lorente family, Loterte family. Yan, Menes family, siyempre Duran family, Madrideo family, at Grajeda family. Ay, magandang umaga sa lahat. Yes, of course, tutok na tutok pa rin hanggang ngayon dyan sa Pacifica. Hindi natin makakalimutan dyan si Madam Rosita and Sir Nelson Rosales. Siyempre sa lahat ng staffs ng Rosales Eatery. Hello, hello dyan kay Arian, Cheryl, Grace, Vivian, Vicky, and Donna. Magandang morning. Yow, so tuloy-tuloy lang of course till 12 noon ang ating mga tugtugan. Yan, sa programang Sabado Retro. Kaya wag na wag kayong aalis ha. And wag na wag maglilipat. Sa may mga hugot ngayon, ano bang nagawa nyo ng dahil sa pag-ibig? Here's Tutsi Guevara. Manatiling nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7. Oragon.

0: tamang oras sa buong kapuluan. Alas 9:40 na umaga.
1: This time check is brought to you by Plemix. Pag may ubo-ohi ka, Plemix agad. Basta lagundi, Plemix!
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemix 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemix 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemix 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemix! Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Hi Kim, tingnan po ko ng 6 days pa lang po. Yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano, dugo. Tapos yung, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
5: Wala na yung
4: bukol.
5: Bukol, tapos yung kape.
4: Opo.
5: So ano nakatulong sa iyo yung Min's Cafe? Yan lang ang iniinom mo.
6: Ang Min's Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Min's Mall San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Min's Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
8: Para sa samot-saring party ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Ligaspe City. Harap lang ng Ligaspe City Post Office.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Ano pong pangalan mo?
11: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
12: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
12: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
12: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
12: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: The songs

So we're back sa programang Oragon Sabado Retro at exactly 54 minutes after 9. And you're still with Ligaya on the radio. Yes, magandang morning! At grabe nga ang bartagunan, no, or ang banggaan sa social media ng actress at businesswoman na si Dani Barreto at komedyanteng si Dennis Padilla. Kaugnay ng naging guest appearance ni Dani sa podcast na Almost Honest ni Kylie Versosa. Grabe naman yarn. So sa nasabing podcast guys, tinalakay ni Dani ang mga karanasan nila noong bata pa sila kabilang ang umunoy sigawan at tensyon sa kanilang bahay noon. Bagamat hindi niya naman pinangalanan kung sino ang tinutukoy niya dito. Kasi hindi niya pinangalanan pero natamaan. May natamaan si Dennis Padilla. So ang sabi ni Dennis Padilla, abangan niya daw ang sagot niya point by point. Grabe naman tong mga showbiz ano. Etong si si Dennis Padilla ay hindi talaga tumitigil. Tapos ang sagot naman ni Dani Barreto ay paawa effect na naman daw. Diyos ko Lord, alam ko at alam nyo yung mga issues nito. Na talaga namang sinabi ni Dani na si si mapang-abuso daw itong si Dennis Padilla. And kaya nung mga anak niya ay ayaw na ayaw talaga sa kanya. Tapos itong si Dennis panay post ng mga nararamdaman niya. Tapos kinakalaban niya yung mga anak niya. Parang hindi na tama, no? Sana ay matauhan na si Dennis Padilla at tanggapin niya ang mga pagkakamali niya para mapatawad siya ng mga anak niya. So yan sa mga kauragwan, yan ang aking chika-chika. And para pa din sa inyo mga guru greeting, sige na push na send sa aming number na 0961355693. Here's Bakit Labis Kitang Mahal by Boyfriends. Manatili nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 Oragon.

0: magluluto. Good. Salamat. Na-appreciate mo. Halat ka. Wala ka pagsabi na sa iyo. Matibay ka magluto. Ha? Mayo pa. Lata? Ah, kaya na na pala.
1: Masabikulado o hagod?
2: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagpiflex for Plemex.
3: Pambatang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: paano ang more choco mix? 9 in 1 plus 1 chocolate drink.
1: EGB!
0: Tama ang iyong narinig.
2: Over 2,000 branches nationwide.
0: Mabibili mo na
2: ang Mark Cafe 5 in 1 plus 1 coffee mix.
0: Mark Cafe 10 in 1 plus 1 with brown rice extra.
2: At Mark Choco Mix 9 in 1 plus 1 chocolate drink mix.
0: Sa iisang bubong. Ang parmasyang laging tapat na nandyan lang sa iyong tapat.
2: It's the KGP,
0: the Generates Pharmacy.
2: Di mo na kailangang lumayo kasangga.
0: Bili na sa

taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, magigang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD 2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-likes ka talang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping

99.7. Ora ganyan, it's exactly 10:14 in the morning. Well, there you have it, a song by Europe. When life go down. Tama ba yung lyrics? May masabi lang, may makanta. Yowza, shoutout pa rin sa lahat ng mga nakatutok sa atin dyan sa Daraga Public Market, Albay Public Market. Uy, magandang morning din dyan sa Puktol Pilar Sorsogod. Siyempre, lagi nakatutok dyan ang Velasco and Makiniane family. Yes, of course, dyan, batiin din natin ang mga nakatutok sa atin dyan sa Maruroy Daraga. Shoutout po kay Manay Lidia and kay Jason. At kung may mga nais pang bumati, sige na, send nyo na yan sa aming number na 0961-355-6393. At eto, Lady El, pwede pa play Biyahe. Salamat. Saan ka ba babiyahe? And syempre, hello din and hi sa lahat ng mga texters natin at mga listeners natin dyan sa Victory Village. Yeah, so tuloy-tuloy lang guys ang ating ligaya. Syempre kasama ang babaeng nakaka-L. Kaya dyan lamang kayo. Here's a song by Journey and Arnel Pineda. Faithfully. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7. Morago.

107 Orago News, patuloy kayong nakatutok sa programang Orago and Sabado Retro. Malaya lang ako. Maraming naghihiling ng ganyan pero humihiling na sana malaya. Pero sabi nila guys, ang pag-aasawa or ang pagjojowa ay hindi parang mainit na kanin na kapag napaso ka ay iluluwa mo. Kaya kung ikinasal kayo, kung talagang kaya pa namang pagtiisan dahil sinabi mo nga sa altar through, ano guys, sabi mo eh, sa hirap at sa ginhawa. Diba dapat panindigan mo? Pero kung grabe naman guys, yung brutal na talaga yung nangyayari, hindi na wala ka ng peace of mind. Pero siguro accepted yun, no? Kasi marami din talaga naman ang naghihiwalay guys sa mga panahon ngayon na talagang hindi na kinakaya yung ugali ng isa't isa. Huwag naman sana humantong sa grabe na yung sakitan, diba? Huwag lang sa ganun. Yung minsan talaga guys, magkakaroon kayo ng misunderstanding pero mas pipiliin nyo pa rin intindihin yung bawat isa. Minsan, makakapagsalita ka ng masama pero sana ay nababawi din. Pero mahirap din talaga guys na magbitaw ka ng isang masakit na salita. Minsan kasi tumatatak na talaga yung sa isipan guys, sa puso't isipan. Kaya hanggat maaari kaya mo pang tiisin, go! Kung kaya mo pa namang wag bitawan yung salitang yun, wag mo. And shout out sa lahat ng mga may mga pinagdadaanan ngayon, hindi lang sa ano guys, sa love life, pero sa lahat ng may mga pinagdadaanan na nakatutok sa amin dyan, kaya nyo yan guys. Walang ibinigay ang Diyos na hindi nyo kaya. And kung hindi nyo kaya, manalangin kayo. Kailangan, minsan talaga, hindi naman sa pagiging banal guys, pero kailangan mo din talagang taimtim na manalangin para malampasan mo yung isang bagay na akala mo ay hindi mo na malalampasan. Yun lang guys. So anyways, dyan lamang kayo ha. Yan lang ang aking masasabi sa oras na to. 36 minutes after 10 and here's Morissette Amon. Akin ka na lang. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7. Ura!

0: Kamu guys, sa totoo sana, gusto kong ko ika, kaya lang makalos ako. Wala bang pangit sa mundo, bes? Tapos mo kita marigayan at yung gwapo sa paghiling kang Diyos. Ha? May mong sabihin? Gwapo ako? Ay, bes, bago man ako Diyos.
1: Mas sa Bicolano o Lagun?
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo. Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: ano ang patotoo mo kay mama mo kung nagpa-detox siya sa kuya? Pero ang beses na yun inatake. Tulong beses na siya inatake. So, pero may 200 MBP?
1: Yes.
0: Pero ang nag-detox siya sa kuya, pero ano sa nasa BP niya after 1 month?
2: 30 over 80.
0: Tapos, pero may nagpa-blood chem.
3: Ang Main Salon sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Main Salon sa Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Main Salon sa Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
5: The

0: dangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon?
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon!

23 minutes after 10 and nagbabalik tayo guys sa programang Orangwin Sabado Retro. There you have it. Don't know what to do. Don't know what to say. Uy, by Rick Segreto. Di nyo yun alam, no? Pues, alam nyo na ngayon. And eto guys, ang idol ng lahat, ang talaga namang napakapupogi mga kauragon, walang kupas, talagang napakagaling kumanta. Yan, nakatakda silang bumalik sa bansa. Alam nyo ba kung sino? Ang boy band na Westlife. Wala pa yung mga boy band ngayon ha. Wala pa yung kung ano-ano, meron na tayong Westlife. Yan, so ang kanilang concert ay kasabay ng kanilang ika-25 years na gaganapin sa January 20, 2027. Kalain yun guys, hindi pa sumasapit yung 2027 pero meron na silang concert. Fully booked na agad. Gawin naman, no? Apakagaling. Kapag sikat ka talaga, 2026 pa lang, fully booked ka na. Yan guys, so bahagi ang Pilipinas sa Westlife 25 na The Anniversary World Tour, kung saan bukod sa Pilipinas ay kasama ang Singapore, Jakarta sa Indonesia, Kuala Lumpur sa Malaysia, Bangkok sa Thailand at Hong Kong. Uy, grabe naman, apakagaling. Yan, magugunitang pinasikat ng grupo guys ang kantang Swear It Again, My Love, Uptown Girl at napakarami pang iba. Alam na alam niyo yan. Yan talaga napakapupogi nila, walang kupas hanggang ngayon. So yes mga kauragon, dyan lamang kayo, wag na wag aalisin, wag na wag maglilipat. Here's Tina Turner, What's Love Got to Do With It. Stay tuned in only here on BIG Double Line 90.7 Orang.

0: Magbulag na kita! Iyo, mariman basta yung wallet mo sa kuya limang aki ah! Lima? Ano ka boy? Sarusa na!
1: Huh?
0: Natatuso apat yaon sa'yo mo! Natural takay pa di mo ito!
2: Uy, pare! May cafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
3: Naku, mali ka dyan mare! 12.21 kaya yan!
2: Ha? Ano yun?
3: 12.21 mare! 12 sachets at 21 grams! Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Mar Cafe! Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there! Mas sulit sa isang dosena!
2: Abay, oo nga no! Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo! Akala ko nakamura na ako eh.
3: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid mare. Ugali maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
2: Ngayon alam ko na pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mar Cafe pala.
4: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosen ng sarap. Piliin ang Mar Cafe. Ang Mar Cafe at ang mga produkto ng JMAR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.

0: the time all over the country. It's 11 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by Plemix. Pag may ubuohi ka, Plemix agad. Basta lagundi, Plemix!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata na lalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
4: FM.
0: Radyo Urai.

0: exam, pwede po mga katot?
1: Ano ano ito?
0: Totoo po na hali sa ukay ang mga tao?
1: Bako! Sana man napagtubod yan.
0: Pero, ma'am, ang sabi po kaya ni Lolo, gikan sa ukay ang mga tao?
1: Oh, yun?
0: Eh, sorry na. Bako man pamigyan mo ang pagsasabi ko.
2: Sa Bicolano, Oragon!
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Anong pangalan mo?
7: Maria Lopez Mangampo. So, sa puso ko, or kaya puso, kukulong.
6: Pero dapat ang blood sugar mo, sabi kang doktor?
7: 160.
6: 160? Grabe kami na ihi mag-aga. Mga pirang beses.
7: Apat na beses.
6: Anong makulong? Sa tulak?
7: Sa tulak.
6: Dari ano?
7: Mag-auson.
6: Mag-auson. Yeah. O kanya na, nag-inom ka ng isang bulan sa mga supplement, ano po ang nangyari dyan sa kulog kandaghan mo? Yaon pa?
7: Nakadain naman ang panakulog.
8: Ang Main Sonora Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang Main Sonora Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
8: Ang Main Sonora Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
10: Hello po, ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 months na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
11: Listen to your favorite throwback Saturday hits.
12: How can I convince you?
11: And reminisce the songs of your time.
12: Take me as I am.
11: Right here on Urago Sabado Retro.
2: Sabado Retro.

akong naalala. Muna kitang sinumiyo at niligawan. Isang matamis na ngiti sa bawat matamis na salita kong binitawan. Na magiging matatag tayo kahit anuman ang pagdaanan. Pero naging marupok ako sa tukso at di ko to nakuhang labanan. Agad kitang hinanap, iapos ng mahigpit na yakap. Na kahit hindi ka magsalita, mga luha sa iyong mga matay na umusap. Tinawag kitang baliw at wala sa katinoan. Pero ako pala tong mas malaki ang pagkukulang.

0: You're still listening to Big Double 90.7. Ora gwen, yung 33 minutes. Makalipas lamang po ang alas 11 ng tanghali. Yes, tanghali na to sa lahat. Yan, mga Pinoy pa naman. 11 na nananghalian na yan. Pero yung iba talaga namang alas 12 ng tanghali. Hindi carry ng first one. Yan, happy lunchtime sa lahat ng mga nakatutok sa atin dyan at nananghalian na. Enjoy your meals, mga kaurago. At eto, may nagpapabati. Uy, batiin ko daw ang lahat ng mga nakatutok sa atin yan sa Kamalig. Bye, hello dyan sa Nogot family. Magandang tanghali. And syempre, hindi natin kakalimutan once again sa mga nagsiselebrate ng kanikinilang kaarawan today. Happy yippie birthday.
1: Happy birthday.
0: And advance happy Mother's Day sa lahat ng mothers out there just like me. Happy Mother's Day. Sabi naman ng iba, yung iba hindi naman nagpapakananay, kaya bakit babatiin? Merong ganyan. Kayo naman. Basta mothers, sa lahat ng mothers, mama, nanay, inay out there, happy Mother's Day. And syempre, advance happy birthday sa aking inirog. And sa aking asawa. And happy birthday.
1: Happy birthday!
0: Advance na natin. Wala tayo bukas. Birthday. Yan, basta happy birthday sa lahat na mga nagsiselebrate ng kanikinilang birthdays ngayong araw na to. Kahit simple mang handaan yan, simpleng celebration. Ipagpasalamat nyo na yan, mga kauragon. Dahil apakahirap ngayon sa panahon pa naman ng krisis. Yan, so dyan lamang kayo. Just sit back, relax, and here's Sino Nga Ba Siya by Sara G. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7 Orago.

0: Multo po bang may multo?
1: Anak, para tubod-tubod ka iyan. Mayo manin multo.
0: Sabi kasi ni Yaya, iguanin multo.
1: Ha? Anak naman, mayo man kita ni Yaya.
2: Mas sabikulado o ragun?
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagpiflex for Plemex.
4: Pambatang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office. The Saw.

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Meta.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon! Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon! Uragon! Uragon!

0: listening to 90.7 Radyo Ulakun.
1: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin yun yan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kang sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ng mga kalamidad, natural man o kalibuhan ng tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
2: Sa Bicolano, Ulagun!
3: Tuhod! Siko! Baywa!
4: Aray!
3: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan,
4: sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan.
3: May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw.
4: Mabibili ang Artresin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artresin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: pipigilan mo na nga yan paglalasing mo. Inuubos mo na lang yung pera mo sa alak.
1: Eh, bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulorete mo, diba?
0: Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Hmm? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
2: Mas sabigulado

0: Babes, malapit ng anniversary natin.
1: Oo nga no, parang kailan lang?
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Gaya din noong binyag ni Junior, ang dami yung nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami yung nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services, now located at Barriada, Legazpi City, malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Tatay, itong sa kidney mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko, kasabay sa mga supplement ko, sa loob kiperambulan.
3: Karambulan ito.
2: Tapos nagpa-blood chem ka?
3: Hmm.
2: Ano ang sabi kang sa kidney mo, buda sa prostate mo?
3: Lim na gabus.
4: Ang Mings Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Mings Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Mings Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
1: Reminiscing the thoughts of your special someone.
6: I did my best.
1: It's never too late to fall in love again.
6: Two old friends.
1: Right here on Urago sa Hapon.

0: marites ka ng marites.
1: Eh ano ngayon?
0: Ikilala mo ba si Marilo?
1: Sino ba yan?
0: Siya lang naman ang kabit ng Mr. Bong.
2: Mas kapikulado o hagon?
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo. Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Magbulag na kita! Iyo, Rayman, basta i-wallet mo sa kuya limang aki ah! Lima? Ano ka boy? Sarusa na!
1: Huh?
0: Natataso apat yaon sa imo! Natural takay pa di mo ito!
2: Mas sa Bicolano, Oragon!
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Han, tulog na ba si baby?
6: Shh! Huwag ka maingay, baka magising.
5: Ay, sorry ha. Han, oras na.
6: Oras ni Tara.
5: Yung natural na ginagawa ng mag-asawa, di ba?
6: Ay sige, hintay mo lang ako at maghahanda na ako. Han, halika na. Ready na.
5: Oh, ano yan?
6: Mark Cafe, ang natural na sarap para sa mag-asawa.
5: Eh, ikaw talaga, Han.
6: Oh, di ba natural ang sarap ng Mark Cafe?
7: Mark Cafe 5-in-1 Plus 1, ang sarap ng natural. Now available in groceries and drugstores near you.
8: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural!

0: itong kwento mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
1: Eh, po, ito yung maestra po kung ang tito.
0: Mapabaak na kung
1: tapos. Oh, tapos sabi ko, lehan lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
0: mga bukol.
1: Bukol.
0: Oh, ngunyan, nahiling mo siya?
1: Opo.
0: Oh, ano sabi sa imo?
1: Ang ano niya, ma'am.
0: Wala ng bukol. Oh, grabe po, salamat sa imo.
2: Ang mismo na San Termin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang mismo na San Termin Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang mismo na San Termin Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
5: At

0: Uy, bre, si Rui dito. Galing ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa third visit. Libre lang ito, pre. Ngayon nga eh, maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV at PCV, ituturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag protection laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, WAIS, pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and lower prices. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
2: FM.
1: Radyo Urang.

0: bago. Nagtutugog ka na, kayang bagong yung kwarta. Ano galit din sa rong tao? Ay, dai, ika nga ni magagong. May kwarta o dai? Raot, ano galit mo?
1: Mas sabikulado o hagol?
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Reminiscing the thoughts of your special someone. I did my best. It's never too late to fall in love again.
6: You old friend.
5: Right here on Ulagun sa Hapon.
7: Basta Bicolano, Ulagun!
8: Basta Bicolano!

0: kang mag-apot?
1: Eta.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon! Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon!

0: guys, sa totoo sana, bastugon ko ika, kaya lang makalos ako. Wala bang pangit sa mundo, guys? Tapos mo kita maragayan as yung gwapo sa paghiling kang Diyos. Ha? May anong sabihin? Gwapo ako? Ay, guys, bago man ako Diyos.
1: Basta Bicolano o Hagod!
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nag-flex for Plemex.
3: Pambatang lagundi, Plemex!
4: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: pangalan mo?
1: Edwin Toth. Ang pagkagulang mo ka, ang mata.
0: Ano dangig mo dyan? Katarata? Glaucoma?
1: Katarata
0: po. Muya ka-operahan?
1: Ito.
0: Hindi kayo nagpa-opera?
1: Dati po, hindi ito. Manabuo ng paong alapaap.
0: Ay, di mo yan. Naglinaw-linaw. Nanawala na sa alapaap?
1: Nilikas na po ang alapaap.
2: Ang Mims Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Mims Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mims Mula Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Hay nako, ang sip-sip talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligbas, beke, at German measles. At meron pang proteksyon para sa polio. Kayo ha, kompletuhin ang bakuna para siguradong lumakas ng malusog si baby. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
5: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, views that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
6: FM.
5: Radio Urag.

0: po ng inyong mga orasan. Alas 2:20 ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemix. Pag may ubo o hika, Plemix agad. Basta lagundi, Plemix!

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Jonis Pinyolis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Reminiscing the thoughts of your special someone.
4: I did my best.
3: It's never too late to fall in love again.
4: To old friends.
3: Right here on Ulago sa Hapon.

0: bis, sa totoo sana, bastugong ko ika, kaya lang makalos ako. Wala bang pangit sa mundo, bis? Tapos mo kita maragayan asing gwapo sa paghiling kang Diyos. Ha? Hindi mo sabihin, gwapo ako? Ay, bis, bago man ako Diyos.
1: Mas sa Bicolano o Hagon?
2: Tuhod, siko, baywa.
3: Aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangamdaman ko ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Lins Wellness Center at salamat sa Panginoon.
5: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Block 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Ligaspe City. Harap lang ng Ligaspe City Post Office.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
9: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
8: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
11: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: The sweetest melodies.
13: So beautiful.
12: And the unforgettable memories.
13: I miss your love since you've been gone.
12: Played in one playlist. You are Uragon Sahabun.

0: nakakot?
1: Eta.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: Ang mag-akon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!

0: Putuka sa 90.7 Radyo Urakun. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Islam, pili po maghapot.
1: Ano ano ito? Totoo po na hali sa ukayan mga tao? Bako, sanak man na pagtubod yan.
0: Pero, ma'am, ang sabi po kaya ni Lolo, gikan sa ukayan mga tao?
1: Oh, eh, ay, sorry na. Bako man pabigyan mo ang pagsasabi ko.
2: Masabikulado o ragun?
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LG Use Enhancement Program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede kayo mag-email sa Chera de Ibalon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. We're playing your favorite slow rock. Sweet metal.

Rak-raka naman ngayon. Ito ang Uragon Rakasong.

0: Pipilan mo na nga yan paglalasing mo. Inuubos mo na lang yung pera mo sa alak.
1: Eh, bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulorete mo, diba?
0: Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Hmm? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
2: Mas sabikulado o hagol?
3: Uy, pare, may cafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
4: Naku, mali ka dyan, Mare. 12.21 kaya yan.
3: Ha? Ano?
4: Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Mark Cafe. Kahit upid isang dosena.
3: Abay, oo nga no. Yung akin lang, damo, pare. Bibili na rin ako ng 12.21. Este, Mark Cafe pala.
5: Mga kasangga, maging wais sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Mark Cafe. Ang Mark Cafe at ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
6: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
7: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema?

tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, sigur na safe ang mga pasahero lahat with Travel and Trade Legal 7 na pin si Manager Noel San Juan or i-contact manager si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790 or sa Naga. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Tierra de Ibalon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa katalang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
1: FM.
0: Radio Urago.

0: sana. Huh? Ay, padimo ito.
1: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw for Plemex.
2: Pambatang lagundi!
3: Kinagmimod
4: ang mga nakabara. Pambatang lagundi! Plemex!
5: Para sa iyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Umag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
6: Huli ka, bumibili ka, coffee, Herbomix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po sa Tito.
7: Bakit ba napili mong bili?
8: Lagi po ang klase ng uminom. Coffee Green. Nga.
7: Gustuhan mo, Coffee Green.
8: Napansin, hindi na ako madalas magkasakit.
7: So ano po ang mensahe mo sa ibang ng kape?
8: Last Coffee Green dahil meron itong sangkap na natural stevia.
6: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with Herbomix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Tunog, band.

Sakra ka naman ngayon. Ito ang Uragon Rakas.

0: ipakitama po ng inyong mga orasan. Alas 4.40 ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
2: Basta pikulado o lagun.
3: Sir, ano pangalan mo?
4: Dr. Royo po.
3: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa NINS?
4: Nagtibala ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
3: Dati, kinakapos ka na?
4: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
5: Ang NINS Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang NINS Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang NINS Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
0: Tuhod! Siko! Baywa!
7: Aray!
0: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: We're playing your favorite slow rock. Sweet Metal.

0: balita mapo ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemix. Pag may ubo-uhi ka, Plemix agad. Basta lagundi, Plemix.
2: Basta pikulado o ragol.
3: Re, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover!
5: Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang good drinks at good food, perfect combo.
5: Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay.
6: Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Tatay, anong pangalan mo?
1: Isidirio.
0: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
1: May nagkukulugan pa yun ko. May anong dagang ko nagkukulog.
0: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
1: Yun na.
0: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo digde?
1: Sa puso.
0: Sa ano pa?
1: Sa baga. So, sa kidney ko.
0: Oo, narahay ka po digde?
1: Iyo po. Narahay ako.
2: Ang Mings Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Mings Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
4: Survey Beagle with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
5: FM.
4: Radio Uragun.

0: Pigilan mo na nga yan paglalasing mo. Inuubos mo na lang yung pera mo sa alak. Eh bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulorete mo, diba? Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Hmm? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
2: Mas sa Bicolano o Lagoon?
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Sir, ano pangalan mo?
6: Dr. Royo po.
5: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa NINS?
6: Nagtiwalat ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
5: Dati, kinakapos ka na?
6: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
7: Ang NINS Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
8: Ang NINS Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang NINS Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: ang album.
1: Katatanda ka muna ng mga gamit mo.
2: Habang ko na! Mahalit ako rin eh!
1: Pumuhayaw kang mga pasalim mo ah!
2: Iyo! Termino sa labusala!
1: Dahil na kung gilibong tama rin di sarong na rin!
2: Termino sa labusala!
1: Awdan ka mga sasala sa pipe ng an?
2: Oh, yan ka na naman! Sala na naman ako!

0: po si UV Baranda at may pigmate ako sa Kuyang Heart. Nagtega ko dito sa Lynn's Wellness Center. Okay, 2 months pala, nakamatay na akong karahaya. Hindi na ako tinatake na. Parang kumikirot minsa na mga ilang minutes. Ngayon, salamat ako. Tapusin ko ang 4 months na binigay sa akin ng Doc na wellness na. Tapusin ko talaga ito.
1: Ang Lynn's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
2: Ang Lynn's Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Lynn's Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
3: We're playing your favorite slow rock. Sweet Metal.

0: Inday.
1: Sige, di paano ko nang bigigin mo naman, Inday?
0: Ah, okay.
1: Wait lang. Mahal, nagkakarigos pa lang si Inday.
0: Siksi yun. Ang puti.
1: Ha?
0: Sinirip mo? Sabi mo, sinirip mo ko.
2: Mas sabi ko lalo.

0: Mas sabikulado o lagun.
1: Tatay, itong sakit ni mo buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan kang ininom mo yan nakapi ko kasabay sa mga supplement ko. Sa loob ki perambulan.
2: Perambulan ito.
1: Tapos nagpa-blood chem ka? Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
2: Clear na gabus.
3: Ang Mims Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Mims Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Meliosa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Mims Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: nakasubok.
1: Grabe, nagbawas ako ng timbangin just 2 weeks.
0: Marami na rin ang nagpapatutuo.
2: Walang duda, masarap talaga ang FNB.
0: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
1: Salamat FNB, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
0: Needs FNB, Fit and Beauty 10-in-1 Herbal Juice Drink. Gawa sa purong natural na sangkap gaya ng melon extract, grape seed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang-tama para sa mga gustong magpapayat, nahihirapang dumumi, hindi makatulog, at pampalakas ng inyong immune system. Means FNB, Fit and Beauty. Available na sa lahat ng mga Means Wellness Center branches region-wide at dito sa Radyo Oragon Legazpi.
3: Night after night. We're playing the songs you cherish most.
4: Girl, you are to me.
3: Right here on

0: Diyos sa Bicolano o Ragun.
1: Hello, Ben. Ano pangalan mo?
2: Ako po si Mary Rose Paul. Dati po kaya aki ko. Dawan mo ba ito ng iskong bakal? Nangyayon talaga siya magkakal. Sigit po siya. Kulang siya.
1: Maldonish.
2: Oo, kulang siya sa
1: pagkakal. Taon na siya?
2: Mag-6 years old yun.
1: So, sakitin siya. Kaya may ubod si Paul.
2: Oo. Pero may po.
1: O yan, kamusta na sa aki mo?
2: Marera na po siya motivation magkakal. Makusap na siya.
1: Maligsiho na.
2: Maligsi po siya sa kakal.
1: Dati habo magmaluto.
2: Dati habo po masigulay.
3: Ang Means Wellness Center ay matatagpuan sa Barangay 20.

0: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangamdaman ko ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Men's Wellness Center at salamat sa Panginoon.
1: Ang Men's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
2: Ang Men's Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Maliyasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Men's Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Puso po namin kayong inimbitahan na makinig, tuklasin at alamin ang katotohanan. Timbangan ng katotohanan, isang palatuntunan na hatid po sa inyo ng Seventh-day Adventist Church, Local Conference, o Iglesia Adventista del Siftimulia. At kung sasalay, mayroon kayong mga katanungan, pwede nyo lang ang itawag o i-text sa cell number 0912-9451-685. Timbangan ng katotohanan. At ngayon, narito ang ating tagapagsalita, Pastor B. Lucianyan.

kalambagan. Maklamang naghatod kanimo sa kamatuoran o kasiguruhan sa imong kaluwasan. Niyan, Tuluhan sa Kamatuoran. Usa ka programang gipaluyuhan sa Seventh-day Adventist Church Local Conference. Tuluhan sa Kamatuoran. Karon, ania ang inyong mga alagad.

0: ana tuma na mo ni kamo wala.
1: Oh,
0: dili na ingon ana mason. Gipaila lang gyud sa Ginoo nga naagi kabugot niya nga angay subayon sa tao angay nga sagupon sa tao makaigsoonan pinaagi des pagpakita nato sa gugma sa langit ng Amahan. Igsoon bisan pag way tao nagtan-aw magsoon ang Dios nagtan-aw sa aton kinabuhi. So muna Brother JN ang nindot kaayo nga mensahe para sa tanan nga mga kaigsoonan nga naminaw karon dinhi sa timbangan sa kamatuoran. Unya matud pa dinhi na ay pangutana. Brother JN. Gikan ni Tatay ako Tatay Kukoy Patron, may gabi pastor. Ang inyong sa inyong duha og sa tanan naminaw karon labi na sa pamilyang Ruiz ug Bautista ilang elder pang Marina Jirin ug pastor kamusta pastor kamusta trabaho ang ani pangatana din niya so dito ra sa ato mga leader no pastor Mario Senyara ay papangatan na lang no sa dili lang dire sa kahangin na mison salamat kayo brother Tatay Patron, salamat kayo o ang Ginoo mga panalangin natin tanan. Wala tayo igong oras Brother James pagpadayo ni atong programa sa Timbangan sa Kamatuoran sa sunod na po nga gayon sa mga takna o sa samang istasyon. Ito nga pagka temporaryong tapuson Brother JN kining atong pagtuon sa mga pulong sa balaang kasulatan pinaagi makaigsoonan sa atong hiniusang pag-ampo mga muyo kita sa atong langit mong Amahan o magpasalamat kita kaniya sa mga butang nga atong tunaan makaigsoonan ni ining dapit sa kagabion. So atong iduko ato mga ulo mag-ampo ta kaoban ni Brother JN. Masilamat pag-amputa.
2: Balagong sinuwa Diyos sa sentrono na ikaw sa katasaan sa mga langit. Iroon Diyos, dahil salamat sa mga pagkamaayo kanunay. Ikaw sa gihapon Amahan, nag-auban, nag-apatamawala sa matag-usa. Doon usab sa tanong mga mensahe na patalingugan na naokin na o Diyos, mahimu na mo nga sa matag-usa, mapanikamutan sa pagsunod, labi na sa mga katawahan na napaminin pa na ino ng mga pag buhat sa mga dili angang buhat at ikaw mga tabang ka na mo Diyos mabuhat na mo kini pinaagi sa inyong tabang pinaagi sa pagbubukmos lang ito makaalam bulahang espirito kini sa tagsa-tagsa ikaw o Diyos usab magabugkos ka na mo ang tanan rinuhimo na mo nga masunod kanunay ang imong mga kambuton labon ng kalabutan na samtang kami na kinabuhi o Diyos salamat kanunay Ginoo sa imong mga pagkamaayo naot sa mga tanan nagapaminaw nagasubaybay mo kami napanalipdan kanunay ipanayog ikaw sa tanong mga balati ang mahimo nga makabuhat yung isa gihapon sa mga bulahaton na mga pabuhat sa matang usa ka namin mga malama isalig itong ginantanan panahagi lamang sa ngalan ni Ginoo Jesu Kristo. Amen.
0: Buna mga sukindig paminaw, salamat kayo sa inyong makanunayon niya pagpakiguban din sa itong programa sa Timbangan sa Kamatuoran hantun sunabigay ang samang takma o sa samang istasyon. Kita mag-uban-uban makaigsoonan sa sunod nga higayon. Sa ngalan sa itong Great Provider, our Heavenly Father, nga may naghatag sa adlaw-adlaw panginang lanon, sa ngalan usab sa tibuok nga pwersa sa Seventh-day Adventist Church Local Conference o Iglesia Adventista di Septimo de Abo sa pagdumala ni Pastor D. Lusinyara, makaoban ng pastors o sa tanan nga mga membro sa atong sa Iglesia Adventista di Septimo de Abo. Makaigsoonan, inyong alagad, Pastor RJ Kasim, Brother JN Basilaban, magayon, kung maminaw ka, mabulahan ka, dalaygon ang Diyos.
3: Paalaala ang hinihati
4: at ang pinapakahiga ang nangisasatangin mula sa sabalang kasula at kung sa sarang mayroon na iyong mga katanungan buti na bang address o tumawag sa ating cellphone sa 912-9451-685 maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpapala ng Diyos ay
3: sumasabi sa
5: makasakit na langit. Basta Bicolano

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga nangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aang tabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautog ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin yun yan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol at sinagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, at sinibapang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kang sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ni mga kalamidad, natural man o kalibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng parataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin yun yan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
1: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y. We're taking you back in time.
2: There she was, just walking down the street
1: with your favorite oldie goldies. And the unforgettable memories.
2: Only you.
1: Welcome to Oragon Golden Classic.

0: Philippine Standard Time. Alas 5 ng umaga.
1: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
2: Basta bikulado o ragol.
1: Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Tatay, itong sa kidney mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko.

0: Sa loob kay Parambulan.
1: Parambulan ito.
0: Tapos nagpa-vlog cam ka?
1: Hmm.
0: Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
1: Lim na gabus.
2: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Means Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: totoo mo sa Nins Juice sa aki mo.
1: Magayon po. Nagra lang to ang grado. Yan po ni Nins Juice.
0: Dati ang grado niya pera.
1: Ano? Ano man, 90. Tapos nag 94. Biglang nag-donor.
0: Hindi, nagkaigo siya ng mga ano, honor.
1: May social 89, naging 92. Tapos, uwi, with honor siya.
0: Tapos, healthy.
1: Oo, uwi, okay. Pinagtaba man. Siya, magsag siya magkakan.
0: Active.
1: Oo, active. Tsaka,
0: ano yun. Ang pagkakaiba kang Nins Juice, sa dahil nakaka-Nins Juice, anak. Ang Nins Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Nins Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kits po tayo.
2: No talking, just music. You are listening to All Music Sunday. So you thought

0: Philippine Standard Time. It's 7:20 in the morning.
1: Basta bigulado o hagol.
2: Re, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso.
4: Tatay, anong pangalan mo?
5: Desiderio.
4: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
5: May nagkukulukan pa yung kong. Anong dagang ko nagkukulog?
4: Tatay, dati ka ng pasyente, digde?
5: Yun na.
4: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo, digde?
5: Sa puso.
4: Sa ano pa?
5: Sa baga, so sa kidney ko.
4: Oo, narahay ka po, digde?
5: Iyo po, narahay ako.
6: Ang Main Sonora Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Main Sonora Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Main Sonora Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
0: Only your choice cuts. You are tuned in to All Music Sunday. Tell your grannies we got their favorites.
8: It's now or never.
0: And we're playing them right now. Right here on...

0: Kondado o Hagon.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ang tamang oras sa buong kapuluan. Alas 6:20 ng umaga.
1: This time check is brought to you by Liveraid Silimarid Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's Liver Lover, boys.
2: Basta pikulado o hagol.
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs, continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Umag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
7: Sa ano pangalan mo?
8: Doroyo po.
7: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa NINS?
8: Magtiwala ang mata po, ang baga po, maganda ng paghinga.
7: Dati, kinakapos ka na?
8: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
9: Ang NINS Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
10: Ang NINS Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
9: Ang NINS Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santorino, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
11: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekada ng paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa katilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours Inc. Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
12: Your most wanted OPM standard.

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tatay, itong sakit ni mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko. Sa loob ki perambulan.
3: Perambulan ito.
2: Tapos nagpa-blood chem ka?
3: Hmm.
2: Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
3: Clear na gabus.
4: Ang Mims Mula Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Mims Mula Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Block 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Mims Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Borac Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
6: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: Reminiscing the good old days.
8: I saw the light on the night that I passed by her window.
7: With all your favorite golden era stars.
9: You're just too good to
7: all playing right now, right here on Uragon Sunday Specials.

0: Big Double I 90.7 Radyo Ragon Legazpi. Hello again. Maganda. As in, talaga namang magandang lalaki ako. As in, ha?
1: Sana.
0: Sarap sana matulog eh. Oh, talagang yung pagkakahimbing ko kagabi dahil sa halos buong maghapon akong nag-drive at saka kung ano ng mga pinagagawa ko kahapon. Anyways, ganun talaga kailangan bumasok, sabi ni Papa Ryan. Sir, asan ka na? Kaya whether you like it or not as well, you may as well join me till about 12 noon today. Just in case interesado ka, magparoon ka sa akin, tawagan mo ko, text mo ko, ha? 0961-355-6393. Pero syempre, mas maganda at mas feel kong close tayo kung ikaw ay pupunta ng istasyon. Dala-dala ng kape. Sabay mo na rin ng tinapay. Yun, sigurado ako. Sure bull ako dyan. Magkaibigan na tayo.

0: sa Bicolano Oragon.
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nag-flex for Plemex.
2: Pambatang lagundi, Plemex!
3: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Dave, malapit ng anniversary natin.
6: Oo nga, no. Parang kailan lang.
5: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
6: Siyempre, Lolay's yun.
5: Gaya din noong binyag ni Junior, ang dami nagkikain.
6: Siyempre, Lolay's yun.
5: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
6: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey Bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pareserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
7: Kasangga! Saan nga ba mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix?
8: EGP!
7: What about Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra?
8: EGP!
7: E paano ang Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix?
8: EGP!
7: Tama ang iyong narinig! Over 2,000 branches nationwide! Mabibili mo na ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix, Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra, at Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix sa iisang bubong. Ang parmasyang laging tapat na nandyan lang sa iyong tapat. It's the KGP, the Generates Pharmacy. Di mo na kailangang lumayo, kasangga. Bili na sa
8: KGP, the Generates Pharmacy.
9: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7 Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.

You're listening to 90.7 Radio Oragon.

Yeah, big time line 90.7 Radio Ragun Legazpi. Pagitan ho niyo mga orasan, sakto ng 16 minutes. Yeah, 16 minutes mga libas ay kapito ng umaga. Sa ating po mga revok homes, mga chipney drivers on the road na humahataw pa rin. Habang nakatutok na kantabay sa atin, maraming salamat talaga. Napatunayan ko na naman kahapon na talagang malakas ang tugtugan ng Radyo Oragon dyan ho ngayon sa sentro ng Naga. Lalo ho dyan sa People's Mall, nakatutok sa atin ang Arabella Store at saka yung Villarreal Store. Maraming salamat po sa inyong patuloy. At sabi nga, walang kasama-sama pagtutok sa amin. Lahat po ng mga tricycle drivers dyan sa may bandang Kamalian, nakatabay ko naman sa atin. Thanks a lot for sharing your Sunday morning with us. Hari naman ay nag-i-enjoy kayo ng ating tugtugan ha. Ate Rain, Ate Rain, kumusta ang ating aircon dyan? Gumagana ba o hindi na? Magsabi ka na para alam na natin ang gagawin.

0: Yeah, Big Double I 90.7, Radio Raghun Legaspi. We get about limousine. It is 36 minutes after 7 in the morning.
1: Good morning.
0: Still in the first hour stretch about, or should I say, second hour round of our date. This kind of cloudy, though not so sunny. Yeah, not so sunny Sunday, the 10th of May 2026. Bakit kaya medyo makulimlim pa rin ang ating kalangitan? Pero alam ko, sabi ho ng pag-asa DOST, kahapon ng bandang alas 6, pumasok na ng Philippine Area of Responsibility o PAR itong si Bagyong Kaloy. Pero ito magandang balita ha, dahil sabi ho ng pag-asa, hindi naman ito makakaapekto ng direkta sa alinmang parte ng Kabikulan. In fact, as earlier mentioned ng pag-asa, kung hindi ako nagkakamali, sabi ho ng State Weather Bureau, itong si Bagyong Kaloy, malamang ho tuluyan ng, kumbaga hihina na ng tuluyan by tomorrow, sa araw ho ng bukas, Monday, dahil nga daw ho sa hindi gaanong kakalakasan sa bagay, Kaloy hindi naman yung kalakasan. Aha. Yan ho ang magandang balita mula ho sa pag-asa DOST. Wala na ho tayong dapat pang ipagpangamba dahil simula sa mga oras na ito hanggang araw ho ng bukas, babalik na daw ho sa normal yung init ng panahon. As in. Lana, tapos na ang bagyo. Hari naman naman huwag na magtuloy-tuloy pa dahil syempre, gusto ko mag-enjoy talaga ng summer natin Lalo na't kakapasok pa lang po ng mga vacation season, di ba? Eto na si Idol, Nunoy Zuniga, sa kanyang Doon Lang.

the music of Basil Valdez, sa kanyang walang kamatayang Kastilyong Buhangi. Oras po natin mga kapanagay, 15 minutes before we hit 8 o'clock. Kasama niyo pa rin po si Papa Rod, na feeling gwapo ngayon. Di ba kung naliligo, Ilohilo ha? Ay, magandang morning po sa mga nakatabay sa atin dyan ngayon sa Lagrimas Calendaria na nakatutok permi. Dyan ho naman sa Barangay Dita, Legazpi, kung saan eh, mabibili nyo ho ang best cafe cream. Kaya yung mga hindi po nakakatikim at nakakaranas ng magandang health benefits nitong best cafe cream. Pasyal na ho kayo dyan sa Lagrimas Calendaria ni Nanay Lorna. Nakatutok din po ang Almeida Meat Shop kay Papa George Almeida, kay Jean Almeida, of course sa Salcedo Family, Perez at Vincula, sa Dones D, dyan ho sa Prieto Diaz. Marami nakantabay sa atin dyan. Maraming salamat din po sa inyong walang kasawang pagtutok po naman sa amin from morning till night. Siyempre pa sa mga naadyan din po ngayon sa Rosales Eatery, kay Nanay Rosita, kay Manong Nelson, sino pa naadyan? Si Arian, si Cheryl, Grace, Vivian, and Ate Vicky and Donna. Maraming salamat sa pakikinig.

0: Basta pikulado, uragol!
1: Uy, pare! Marcafe pala ang kape mo? Di ba mahal yan?
2: Naku, mali ka dyan, Mare! 1221 kaya yan?
1: Ha? Ano yun?
2: 1221, Mare! 12 sachets at 21 grams! Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Marcafe! Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there! Mas sulit sa isang dosena!
1: Abay, oo nga no! Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo! Akala ko nakamura na ako eh.
2: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, Mare. Ugaliin maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
1: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Marcafe pala.
3: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Marcafe. Ang Marcafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
4: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
5: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbomix.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
7: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
7: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
6: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: They don't play this like we do.
10: You've got the magic touch.
9: Because we're playing the best.

The music of Cliff Richard. That's constantly. Saktong 2 minuto bago po naman sumapit ang ika-8 ng umaga. Hindi siya nga pala, ngayon pala ay Mother's Day. Kalimutan ko lang. Happy Mother's Day. Sa lahat po ng mga nanay, mga lola, mga tita, lahat ng mga nanay at naging nanay na. Happy Mother's Day po sa inyo. Good morning! Eto magandang balita para ho naman doon sa mga nagkukrudo, sabi ho ng DOE o Department of Energy, expected by Tuesday, that will be May 12. Eto na ha, projected to decrease. Lahat ho ng mga nagkukrudo, mga jeepney drivers, ano pa, mga bus drivers, gaya ko na sa privado yung mga tipong diesel talagang kinakarga. Yung diesel ho ay inaasahang bababa pa ng 9 pesos. Aha, 9 pesos starting Tuesday next week, that will be May 12. Ayan ang magandang balita. Pero kung gaano naman kaganda ang balita, para doon sa mga nagkukrudo, ang sama naman ng balita para sa mga nagagasolina. Alam niyo kung bakit, kapatid? Dahil magkakaroon ho ng mixed fuel price movements para doon sa mga nagagasolina, pwede hong pumalo ng 2 pesos. Actually, 1 peso and 70 centavos to 2 pesos ang pwedeng itaas pa ng gasolina starting Tuesday next week. Yun lang. At saka sa kerosene naman, ito bababa rin ng 12 pesos bawat litro. Ayan ho ang mga kumbaga mixed fuel prices movements starting next week Tuesday. Kaya ngayon pa lang sinasabihan ko na kayo para kahit papano alam nyo nang gagawin.